Edmilson Junior ni professor lai na humroke mona wera ba khwander la ba pitare mo retsi sumo ro we ba khan le bo hira tho muna nukulela na pa kero nukulela mo hino ne ya tho mo hina khala nye nyu ma thu yo su ndia ya ni ala henen ni we re iwa la kirie e ma sinki wi wale ano ma la mo halle ma khuvaru O khale sapale hinno ata mo hale sapala ro diene repele repele repele repele repele. Ele pella ke thai, e thai hiruaka.